Pakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!